0: So gbati mo de ilu Ghana ni 2018 2020 mo to ri ise gidi ti mo se lo yen gbati mo ri ise gidi ni 2020 yen ko ju bi e month lo na won yin sisin la la yen ton won wa si inu yara mi mo se apa ile ti mo le pa nbe mo de gbadura gbati mo ma su ti ma ji binu yen se bere se mi ni yen ti mi se apa se nda mi la mu gan gidi lati gba yen ni 2020 ko se ko mo ba se mo pa to di pe o ba se disturb mi mo sa lo si hospital I say scan for me, I say everything for me. I wonder why we're worried about it. Because if body me was okay. I say I can walk, I can feel my leg. But then do I walk here? But on the stage, can see me only like by that. Afford the walk, my man. But lost hospital, but me, but I do the scan. But later, Mary. But I lost hospital. Be different, different one. Wonder why we're worried about it. But now I say when the body me, okay, fine. Ah, my see me one week in Wale. In 2023, my Wale, my water dry me. But the body me was okay, then. Mo pada ni 2020 ko ju be week lo ti mo pada si o yen ti be problem yen tun lo to be pada cause me lati 2020 yen ti 2024 me kin le nje o so nje ti mo le je ti ba je tan ti ba di ko bo o na fun mi kin bi pada mi ara mi ti ko tin wa okay so but our be le program seven seven to wa si lati mo mi wa be kin wa le pe ma lo si church ah mo ni ro o pe mi le lo church pe muslim ni be kin kan asa le kin fi igbagbo kan gbe be roso be ma de be pe iyanu ma sele be kini kan okay oda ko si wala but asa bere ti mo ta lo ti mo tele won lo si prayer yen o di ojo kefa o sa nkan yin lowo mo jade ajojo si kini kan mojo si mo but the body me wiki mo a lo joku pada mi o joku ma gborile ti ato wa legbe mi beleyi be mo ri kini kan dudu complete bo ara body mi beleyi to jade ni ara ni so lati gba yen bayi mi o ri problem kankan mo ona de si ara bayi ko so nje ti mi o le je wala iyan amala ti mi o kin le je everything pata mo din je
1: o tin de yo
0: ego
2: ma saida
0: tele ti ba mo mi omi lasan ti ba di ko bo fun mi kin bi pada lati 2020 up to 2024 yi ara mi ti le bale mi de kin le sun mo ju bo bayi
1: so anything to ba jo ma bi
0: ma nti so ki wa kin mo mi lasan ki mo mi ti ba ti bi pada mi ti le ngbadun
1: but lati soru yen
0: ben sir ti mo ti ri kan yen dudu complete bi la body mi bele to jade ni ara mi adigun bayi o so nje ti mi e wa everything baba ta mo ti nje
1: e for the day rise the of it oro esin ko
3: it's not about the religion
1: bi o se gbe owo esoke
3: as you lift up your hands
1: ogun to ti pe ninu e
3: that battle you have stayed so long in
1: ma gbagbe pe bi ta ti bere
3: that is where we started remember
1: o bo lowo e
3: bayi amen you are free from it now
4: oro yi ti de didi